0: so radi adum ne mabru hunti radi ye be wini nya mi ya adum a ye be wini ya mi kwana mo wada mo ha ne dika no me ne
1: Apostle Paul Ejiri Apia.
0: Apostle Bacho Bibia Kama.
1: Onyakopa Adom. Onyakopa Adom. Ne mobru na do edo suma yenti. Bibia eboko.
0: Na watu yi se ne die ne chese. Na nyekura. Na
1: ya sa mketu wawo.
0: So buna ne to ya chese. Anta na wabe dufi yenu na midi ya mishe. Mishe mikuru mboko. Ena miti. Na bibia so eko yi. Yede uradi ase. Enen so uradi edi acheye. Papa Nyankopon Onhyirawo.
1: Amen.
0: And I feel, you know,
2: Brother Sammy.
0: Brother Sammy, ewa ha. And
3: Brother Bright.
0: Bright.
4: Prosper.
0: And prosper. Ha. Ewa promise and ewa prosper. Sheila, ewa ha diye ko abefu fidiye. So, mini in this of Georgia kwanda abe timi afrema wicho. Mba, mba wabo mpaya na afi. Yitimi akonye ewa hono. So.
1: Yada wasi ye Nyankopon. Una wede mkudma ma ye. Odi yangu acheye, aone senti, ewa di ada wasi, adosu unko odi adoye, enu nyamu kau di, ewa de ebompa wo Yesu dimu, gaju medie shawonsa, onyamu susu unkongkrong, ousoro tumia uyoja, babedi hene, me bompa wo Yesu dimu, tumbiye baya kuensidi ama yempa ebo. Yadoja crashing wo Yesu Kristo dinimu. Yadoja crashing wo Yesu Kristo dinimu. Wadi biye suru ma ye. Brabe dumu ye. Medie chefu ni asha wonsa. Wadi adiswe biara. Aha biara. Situation biya ma wum. Empaboye chino. Mwadansi diye. Jiwon. Awo Yesu dinimu. Amen.
0: Amen. Jiwon. Awo Yesu dinimu. Amen.
5: Doing this Pentecost show.

non si abo adum 106.3 in shawa 104.5 ya filit ome muni ama odoso ma foya mamu adua nyumri ama makwaba wia sinyi na enyumre non si akasebo neketini yesi nkumia edi ebremu na nyumri uni mse non sumbo king Portugal ni Spain ene mwansa ebe siyamu USC ibe kunu diwa wia briwa nkuru masa eze ngana free musa anu obi epe bebiti nesisi abo inti yenu mse ni akwa kudi Portugal eje siya 7 adama ehe yesu ube wimbi ulmai na wade akofi inti enyumre and yet still abitana wa batana biwa and yet yokano ya tepa asu yemfa